0: Vamos na Iripa, 3 horas e 52 minutos. Vamos na Lendo Alipa Laine. Alô, bom dia.
1: Alô, bom dia, Chimane.
0: Alô, Chimane, tu continua, Uri.
1: A gente não vai reagir, tu.
0: E aí? O Uri, que nem?
1: É, eu tenho bastante.
0: A Chimane, tu manhã lindo com a vinha com o Charamia.
1: Onde chimene dine diango mata busaidi chojula uchechogula moja uje na jipike nengani jo andu ajanji leo e bari ababa mwanja ona bari mena cha kulungwa ili neba nango bo bari mwanja o mukatimo abijiri acha kulungwao
0: eh
1: jewe wele mwanja wa ona nyumba jawo bari akawende kapena kwa sijawa kagone ama kapena agone baza mukati mwa bichile wadi achinangolo wa ajinjile na agone na agone mwa bichile na chimwana puto kala jwala uti wana cha kulungo wa uchimbi chimbi na pila watu pila wakala kala wa uchimbi chimbi aniwa pila wewa lelo akura akanaga mukati mwa kunjila uja agona achinanda pa ugona ugo ata uti ajinjile mukati mwa uti wana ka ugona kwa uwe manja agone pa chinandapa pa chinandapa akuna apakana mwa bichile le puto kala jwala wecheta jirene ya ila nipa kutama baba mundamo mundu pakutaka kuti chindu chiti apa malo achakungwa wakalakala pakutaka kutawa nyumba watawaga nyumba yalunda gadindi nikulunda gashowela telepo nikulunda kanika nyumba pati nyonyo waga nichiriaga wandu wakwa rimando malo pa kuti tinjila gana awo malo gagona kapena munda hiti ambepo kapena nda hiti yajiri jose na mbote ngamba kukutande kamu katimu kwa langi lale ndola uti ajinjila mumu agone ye la chakulungo la wabimaga akura atika buja mangalo la nambumbu jivane mwakulo laga kwa gani jita kwa chale ndo nima jumba kakuro ni ye katema kati tutaweje kuima inda kauti unejwa na wanaje nga mba kwa sawa nyumba jimwepe ni nyumba jiro ni nga utaka pila arumaseja uti imanga timi isheje nyumba jikole jishipi inda jikwengo vila chakulungo hao.

0: 3:57. Allo, bon dia.
1: Bon dia, kakou se lout.
0: Ya, yi, moun koutou bika la pe mwa chi mwene.
1: Asan di jekou lout.
0: Mwen nga koukou la.
1: Mwen nga koukou la.
0: Hey.
1: Ya, ngan na jibi ten.
0: Ehe.
1: Na mwen chi mwene ya wote ndo ya kwenye ya wote kare chito vandu.
0: Hey.
1: Ya, yi kate na koume gounda, kouwa chidi ndo chi pepe, ni koumouro kouje kouwa nyomba jibu. Kati wati koumpe la vane, barushi la mamon, toka kape na gama mota, ni kwa la vane wakuku kouje wa chidi. Jemani wapa matuku ringa di luwa.
0: Eh.
1: Kanu maji huko tulambe bomba mugwe gona kanu walanga babo ne tuvira shwen. Mtu wa gele maja bile bomba. Patatu shashano kwaja waje wa dikanishe yugana na babo le le do ne yiri menishi. Asante kakaje menishi.
0: Hiyai, tuli umpe bachi mwana wangu.
1: Asante.

0: Anikopiri.
1: No.
0: Anikopiri.
1: Ah, we know.
0: Bakala ye ghinyu muluko nda kuruwa pahi.
1: Ah, jivezi para muchachu wale ke sakalai.
0: Anikopiri. Mo thana ndu tuki panye.
1: Tani?
0: O thana na.
1: Ah, o thana na. He ni na vira.
0: Baba ni hini chua huru. Ana mwane na ra huna njipala la mala.
1: Uhupwe la pama.
0: O mala.
1: Hei vate vasi.
0: Ete mpote. Nari nyuo muna kala mwepa kamini wepa wana kina mwe ochela. Ani kopiri muhupwe la nana mwana kote nale.
1: Hei vate vaya lina vira wetu vava. Vate vabu hopi hawa. Vano hini nime etempo yote ni windaru. Etempo yote ni sadaka. Vaateva. Etempo yote ni sadaka. Hei. Asikuwaka. Etempo heni nirahu nipake sadaka yo haka lala. Semperi sadaka napaka huu vaateva. Winja. Nipake sadaka. Wii kuto. Nipake sadaka kuto maye. Maye tempo yote ni. Vano noneko we ha.
0: Tie yo mkonanyo ki wichana kani. Eruchu hakela yo pweya o wikupanyera niyo. Kinyo malela vavi. Kachaka.
1: Ati wuhonda.
0: Haa.
1: Wuhonda.
0: Ikuosa kasei kasingi kwa nabani.
1: Mwara kakala yu are ayipi. Ikuweta pipi pita upanedi wakapiti mpina. Ino hinda wukwana. Nete.
0: Gela. Apuno ola manki apunarulo hanle. Kahi yeriwe apuna.
1: Pelu meni shinipanyo sulu.
0: Chumpu ya.
1: O tiola ni pwa.
0: Apoi.
1: Opa ha.
0: Shuano le.
1: Opa ha.
0: Ola.
1: Ay. Atuni tuwe winla. Etempo yote ne maye. Etempo yote ne maye kutovate va.
0: Mindo wiku panye.
1: Kendre alte ya moteno. E kuviri yote ne wa kuviri no. Sempre atuwa ni kobi.
0: O tana nongi panya ni kopiri.
1: Eh.
0: O witanya ni kindele. Tana na ikirapi. Anama nitiala. Amala nani?
1: Kimuka mchu. Ahala windeli wanosulu. Wanosulu wote.
0: Ono mala kate yaka.
1: Hatu wa wote ni.
0: Hmm. Ano.
1: Wano nereke hai?
0: Niye
1: wowe. Otune nerahu niye asuende ihako.
0: Asuende ya ihako? Kani wudu okopela u.
1: Wamarimbasa.
0: Yale, nsina nikina tani.
1: Nikirima chua la mtoto mutulu wala kadambe
0: ambuheriwa
1: mbuheriwa nsaku
0: ya leke kanile onle lihera none maitokwe none vanro miseriliwa uye pipila mchua hinsuwe la tani onanimala
1: apitimpina atokwe nene yale emarimbasela ihakoru ahiwa nyea va nihilekele na hivinye otene nipehe woshiso nerere. Ni namala. Atu baje bayi hale omuntu. Pelo mendi mwana omuruma ikalebo.
0: Ono kumelela. Ana mweri ale yamvekela rumana. Aita tuwane anipa. Ono kwa. Ana mano tena ale. Yani vekela osulu no sulu. O tena ne okumi ka nono. Ana mane ka usenre ne tu atatu we matapwa.
1: Apitipi ne okali twemo ha ina kitikinia. Ana mweri ale. O chef ayoli. Ko. Years. 1, 2, 3, 4.
0: Kana moraru.
1: 20 years mutari chef. Neo murihiwa. Neo mora.
0: Kata ya kasaviraka ritanu. Ya wondelo. Yale ni na hovela.
1: Yale
0: anavikela osulu va osulu konchika. Bakina no chimaka. Imashi. Yela tishene.
1: Ana mwera.
0: Mashana mweri tihiyo na usingheba.
1: Tihina usinghe. Tihina alivele shikola.
0: Enasoma.
1: Eni maleke vaate ba maha woshe faya.
0: Ii.
1: Vaate ba ni tuweke maha woshe faya ale.
0: Iyaka. Ni vire ni kwa.
1: Ana umuteku ni waye noni wasome kayaru. Yeni sikiri mutu none shisha. O yola ni muretu para oniwe kona ni galasi. Bruga chakala twakina timba miteko ni mu enoni wo ne speli yotimone ame kaye pa ye
0: wo akono ne akwe
1: ankhila ka uswa firini fa firini na musuwela fa firini Mary Womus will have a feeling. A poor man, all a color in a mulahon, and why no, la make one. All a color,
0: all color, when you want to know when Yambiton.
1: Yambiton.
0: Well, Wamusola, you only money, money, money, money.
1: Mulahana only came to Mutekun, where no one knew about he and his
0: game, and money, money,
1: I yep. Oh,
0: Kumelela, Tom Kumelela, our opo, ma wo. What do you know?
1: Kendo chef ola hona veli.
0: Ana mweri? Ana mweri? Iwanye.
1: Apiti mpina. Ana chef ola hona veli ha.
0: Muna kiko hami yoto. Iva la venle.
1: Mutu hanera pelimani wiko vela no.
0: Onda wa hiyo chef iso kala mpanyira ya mumumu.
1: O chef ola
0: malaka mtu. Mi anake malaka.
1: To hiwa yeyo. Aru mwene hona va hiwa. So ni mwakiwa.
0: Alento kanake ya.
1: Eh, kanake ya. Eh, ole.
0: Anama nakata mmala.
1: Ole. You're a little hopey.

0: to asi papa ahana wa kihera kanaya ni ahiaga osoma
1: batun kotela yan panta so panela sa sinamanu
0: panta ole mauheri wali
1: diolinda magrinyu
0: ni miyoko salata na tosini
2: tata.

0: Kuphi. Tony Veli. Kai wanyeye. Banonto sel sumuni we hereni.
1: Ethale.
0: Kanale lene thalani.
1: O khala no chimenaka antimaka o khala ni meto.
0: Tana swelle.
2: Mio.
0: Ana diheni.
2: Epula.
0: Sesu tiyeyo.
1: Oye. Mio ko swela.
0: Diheni.
1: Epeyo.
0: Sesu tiyeyo.
1: Ani.
0: Sesu epeyo tinera hai.
1: Kera peyo ya viraka emwazo vira bahi. Kekanle ni meto.
0: Sesu thalela yo te porera tani yo shuti hani.
1: Munaka.
0: Sina nawe tani.
1: Pedrito Pedro.
0: Mwani wipele makupi. Tony Veli. Etale
1: kanale

0: ko sopa ka mahi ni urahu.
1: Vano, Madalena. Watahini ni nerahu, ni ko sopa ke mahi ni urahu.
0: Ki paktera ka kere. Akala mahi ang uriwa, ni akala mahi ang hiuriya. Ni mahi ala ang uriwa, anitaniwa. Agua potável. Nimahi ahiuria. Anitaniwa. Não potável. Wala salobra.
1: Ni asinquihu. Narua orika mahi. Ni hala ni chapakatoko. Munipuro. Ni nerahu. Ni hele.
0: Vaholo ohela mahao. Ni hala ni kunelaka. Wera si volo e kokola.
1: Ni tomahi ni urahu. Ni hala ni kapulihaka. Wera ni wive. Ashitwa anitaniwa mikrobiu. Ni vaholo vao, ni hana, ni hiaka ovu.

gatan masanga pa siya po ndi ya ana mangwe to to chela na wudi njuma afidi mono turin ku pomu na kapena to pite pa kanisa kapena turin ku pangani ya ine digana nyimbo cha metuno metuno ni manyiso mpaka munda cha no fiaras kata makati che ngani nputiki sio sio kunti na wale zoko mapotum uya sio sio mamono provincia o jumanja kaulule kule kanga na munda cha no fiaras ni 50 minutos kata mataise Ashinje tu wa masingo nchinyasa jumabidi Tudin kwa nafa masiko makumiga yudhi mamosa na gata tu Mwesi yaono wajuni Wezinche nga ashimwene bakarni konte Jervasi Rabison Pasentra Teknika mu studio Margarita Nchwembo Bondia kuma ashinje tu osbe Jumabidi jambone Um beijo de apacanisa. Ah, Cristo, José. Bom dia, Martin, de atua, José.

0: And then I just saw it from home. I don't know if I'm going to be a toy. Mani gamara mwasha. Alo bala ini twabochala lendo wetu.
1: Alo dada.
0: Adi wudi achi mwene wangu.
1: Ne dada achi mwene wadi na je tu radio.
0: No wa kuma kutuvika nila. Tishelwele.
1: Ah. Ah ya Michel.
0: Aha. Twamendi na wa kutujimbira fona mwene.
1: Una mashaka ali twa kuna kuma roko kushayir.
0: Aha. Kuma roko.
1: Eh ushayira kona ulabu.
0: Aha. Asa kule kajimu.
1: Asanu di George.
0: Abe?
1: Asanu di George.
0: Aha.
1: Yeah,
0: ife le pali ba muzi.
1: Bangunda tudi aba ba tudi mkulu gani ya.
0: Ajile kugowoda.
1: Nani yaka gawa ni le makoro we. Kano kutita tugele tonga tundila. Nitu isho kuhulula ulula yoyo.
0: Mwai kubo chelemo ni mnyoyo.
1: Haa bari kwa mwiyalu ungu bari ya misi la isatu vye niyo yenu ujaga vannamu.
0: Aha.
1: Kitu dada wangu.
0: Iya inambo yakwe ni yakwe.
1: Haa yakwe ni yakwe batadi ukumi bari ni ujaga.
0: Aha. Iya iyo neshe.
1: Haa yoyo yalu ungu ya angatu mbila gadi ula angatu ruma.
0: Hehehe.
1: Ari ada wajitu lu wanga tu mani ana yuguna ku abirani satu bebari. Kanga tu mbela dada wangu ya lungu.
0: Hello.
1: Je wote eto.
0: Aha, ranga jimboka asengwe bani.
1: Ah, na na bari ranga lela nyumba yangu. Bari ni wandu wore ba ku mani la no maru ko shayira won.
0: Mhm.
1: Asante dada wangu.
0: Sana vile kwa dimu mbwanda nyimanga.
1: Aba batu di nyimanga, tumwana tuwa ulu lene, anu batu di waje nyimanga.
0: Aya, ingatika kuhulu la yoni mbwanda wa ulu ili. Aya, itulo, uti mbwanda nifana.
1: Ati, ilani akaji nori kamiyo kusheje la mbwana angu kusheje la nitu kebatu ulu la.
0: Aha, ula nove.
1: Ula nove, lani kamiyo kusheje la kuti, ilani akaji nga keba rajina miyaka.
0: Ya, yeah, ingali kando wa shumwe.
1: Ayo, ingali kando dada, mare yungu gambo.
0: Ya, yeah, ima yungu gambo ni nukweleko, asante.
1: Asante, zidu kwa hivika nila wapanda ajia ilushe.
0: Ya, yeah, asante, ni hiyo.

Nakunonga yanga wandika na. Asante kya kulungwa mwashinje toswe twacha munaja set yorash ni 55 minutes. Kodi kule kangana. Wadina dashi jangwa spadi nkusheshiremba akuti ibikani che yo tupiana ma wireless mwana. Uzaina marka tanchemp mpaka Paul Lendo. Wine ananungwa tusunje.

0: kama ekimaya na wili ni nikurna emuza ni ampiria tanuna amha ewa kunlepa hiru araru mumakupa makina ko liga di sportiva ya province ya Zambezia ya kuru anko nikurna klubi di sportivo sagrada ni ampiria araru akuliwe eli mamitako sa futsal hikodihiwe pama wona wi ahihiru amulipa amo parbitru okala ukhapadiwene mitako mikinako saisimane la ferroviario ya poma ya vachopo ompima na ikuru ni kurna sporting ya poma ya vachopo maichimaya na wili sa provinciale maichimaya na wili holili waka maichimaya la primero dimaya poma ya vachopo ompima na ikuru olelo vava ni kurna jere nyasunj osilo huli ukwaru ni kurna so protesa akura mkwe ni kurna 3 fevereru ni ampira eli ema kulepa hiru moha mamakupa serie A mamakupa a serie B mutipi wana guruwe akura mkwe a MM Legends ni mpira moha aha kuluwe ne manoru mokinako. Tihinha mitako sinejihua ya e provincia ya Vazambezia. Ni akato uhupushera nguwa hui ni kuru na mitako sampiria a matani ya provincia ya Vazambezia e mutaneletra ina doro ni mulipa o mwapara pitru. Almeida Kolasu asuwe lunisina na ginda. Almeida Kolasu otamerilu ni hikura nesheshe. Babale ya pimena ya iguruma mitako sampiria a matani a ipoma sa vachuapo ni apoma yonamakura. Muhole ni kuru na mitako sa mpira matani Antonio Zefanias alelihara wiginda o tepo lapela wamavano ailapo ya Mosambiki atamadili wakato ola ahimaka uwi sotene sa rimi teko sa wawe aiva hiye ni nloko na e province Vazambezia vano ni mvorele ni mshelo nore lihenra huni wawi e province Vazambezia enisi hile herere mamiteko sa mpira na huliane ana murila
1: hinyano vava na wakela Domingo Leo Vindre a chia oten o ma ma ali ali pa alo husera vavel nara huno mpira ole ismani hiverele da una tanla ya o
2: ayo
1: emela provincia Zambezia tão como yari kadam chu mpoma mawe distrito mawe da domingo le otene no akela ari olare da 25 setembro na veto aqui na ari olare wa IFP len la bato no halo komanya a chwene ao ani energia me kuru ya lo hiana hiana tiwi ma trinador tão ya otene to ali tom distrito a horomo ki ala ro am chuapo aqui na am distrito no haru no ya handball volleyball basketball na veto na ni chu he msuwa ole toni one junior jogos tradicionais amawan então otene arwan renova moha segunda feira tapa tendra ola bihamte kwenyo
2: okay ana ana skola ya lo tena rile ya mu husiria o apia ya poma ya vachapo mutokotani muna muyanyu wa va herira wi hiyelele ihe siri so husiria
1: na ve he akumve ovinya vava ayan yale ilwa madiri tora ya amholi liaya o kelimani na veto ampoma maya we mapia we yo de mrehere ke ne ipaso haya hotene we ina usera we no tene ao ani ina mhilwa mu ina usera when u chopa ba
2: mpuro wo kona vo soja so tene so rehilwa
1: hore hilo hotene ni kuno pachera ya haleli heo mas mahiku makina o charaya choten hor herwa wi enaja na vetenara pa i na kon
2: na varia mukwa ha tualini wo ye professor nyambani
1: kwa ha he wa kumve hina kumve oneha o definir pa ma maji va va te mweri mohani me ne raho ne pahe mweri mohani me kinto kwa hen den la ba sito kwena ho ha kumvo locha maji kinona wi veri va mweri ni me inchina hui le venya momo
2: ya
1: ka provincia yo onyambani
2: kama sene
1: mpete esmanile to tehuluaya a nivel nacional onehen onyambani wa wi achuari pronto para wi wakele i provincia ikina
2: ikina ko
1: koma ikina
2: mwauriane la ne mwachikula ne asito ko na provincia onyambani are hera so tsene huwa ko khala wa makajamiho
1: hamala maju olocha wa aiba hotene acho are pronto wi wakele ajutene honu kalewo sasa makajami hosa opo hasa maze makajami sempre na kalawo elapo mchun kalejo majikana na kala maze achwa aprometera wera wi hotene namkuma pama
2: noswela wi mutako rivovo nari makacha miho rivovo oriwa achuya ijediwa ka okala makacha miho wakeliwa ana skola yala ari hiriwa swela kuma ya wakhela lukuluku ayeyo khala ko machaka makacha miho yakumi
1: achu tena yale ne kumi eni inkala weibo achu tena mkuma mgabineti yale na andre herikarta otena yokala mkampu differences mwimo unu pigwa mwono hemi tiko yoho hombonya bola hombonya mpira moti mwen namkala mo na vetuma polisia na hema enfermero yawo na chwaki no hiena hiena namkala mo mbrawe na washtar na mania
2: mo locha mwa ikampu hivi ni vanova e professor zambezi poma iva chapo en la pela ya uya na mira uya la ninyo mbala mo nitso tota
1: no kalna hiano no kalna yaho ona vunywa mapola o hiena hiena ole nchona basket volleyball handball e campo ene mohae ikina ha football no kalne thi campo thono veka o sporting ni tabena vetho o ferroviario ni o uefp para chwala na vunya handball o kala mo hotene yo achena ena trainer momen
0: ni mushelo yola o thamalo to kwere no pia ko moni mwa ihina we herera hu sao lelo ni hiku na murunku ni hiku na mitako sampiria no le li hendria huni ihe simviriwa e province ya Zambezia.
3: Musicaszambesianas.com, o encontro de gerações.

0: Marinto huipa wa Cisco arikinto leponan kalike o kosopa ni otitimiha nteli. Nenna ni lepo la provincia ya Okab delegatu ni kila hukala musani tamana hamteko Grasinda Masura. Grasindani. Eko, kanikuwa nene sene. Ani, Grasinda Masura. Tamane Grasinda Masura ihali sheni sampira Okab delegatu.
1: Hali maverana o Radio Mosambiki kaloka tu la watonyera miteko chompira ilelo ninorua district Umbalama unu Okab delegatu ukela wiwelela mananani chineta ya egreke miteko chompira uwa kuvya ninokela umopana maha funti novara niteko nrita unuwa wache masumili wachikola ni matikelio ompira ile i district ile. Haya ni macherekeni nchina ni miteko chobola umana na chineta ya ila i district ila.
2: Miki nehani ya nchina naka Abdala Binasi João ki tekniko o servisu distrital de educação e juventude tecnologia de Balama kina akula mpante wensinu bilingwi ni kina wakula i disport.
1: Ni macherekeni district yombalama miteko chile chikanle choma sintan matikilio ompira chinete halini
2: kakula ka inan na chinere matwela chorobani nintara kampira ilapu mpila kina una toko hata ni hichari hache nina amana ni hakura ni etihere kuholo otwela ngu maana kawuhakavale nihina momu otwela ni mpira ni momu nina waku pamira wa enji ipasari kitempu ae. Vano nginawa ya momo, kinawa na toko ibalamela, nino tuwela ka kina mumpira ni mimo.
1: Na hala kuchuwela ka upa vila, kama na toko chini machira lenyo wira, ni hana amirabu enji, anatoka nenyo mpanta mumpira. Kakina atepile urungwela asimirawa silopana, wala tunasimirawa asitiana, anotolira miteko chumpira distriti mbalama.
2: Wa mbalama vava kahala wira ote wari atiana alopwana yola mwaha wotra atari mpiro olola ninera nintara kote.
1: Kahikena toko chihima chile nyo upachironi mwaka unantano yala simira walala anihima chende nyo alava miteko ni chino varaya woto nyera unkita mpira eva wa mbalama vava.
2: Miteko sinovara ya unkita mpira va kina wii waka nuwona yere kore ni nro terenu ni. Ni amira wa yaya anawonia mkambu. Anontara mpira ni meto ayo. Ahavo, asithia na haya, asilo kwa na haya. Ni hinamomo mutatari ya ni mpira mmo. Enchi haya, enchi vela ontratara mpira ni matata. Hawa nuntara va kwanehani ya ukulubi Monte Makova.
1: Mwe Abdala, anene uhawe ya miteko chikande chuma sitara machikelio mpira. Nrita ula unuwawe ya masome liyo uchikola. Tahala kwa pevelaka ujua la wira, distriti Umbalama, chihawo ikipa kavi.
2: Wambalama vava, ikipa chompira, nihana iminya na taru. Ndao, nyenya iminya imocha na taru nya. Wanyenye kipa nya idistritu ila yote. Vano verike batomela ni vava. Wahale akawira balama sedeva. Nihana ikipa 50. Nyenyo 50 nyenyo. Oitunyo jana mpira. Vano vireke 11 jana mpira atiana.
1: Chikwa mwenye?
2: Ani district. Vireke umavala nihana 20. Umpiri nihana 18. Wakanle postu yokwekwe nirina 18.
1: Kakina umana na chinutuka ya mpira yala simira wala ala ana totolana kuma kikipa ni porne kina kelo uira masentano ni porne kina wala chinopima na ikurucha ni uche kipa nyanya
2: woi utepana nikilehu ilimwe nena ba
1: ye
2: yeah. I iparapara chinkala choti kuamira uvirika na champasi kerini uhiyu nothana uhiyu yoyo turugu yaka unawetela ninya alteya waliteya ipostu wopostu unawetela ninya
1: kahekena yina ukala nrita unawahawe hama somele wachikola ni makaila wa mavano nukurumi chachane wachanya kipa yaya nukavi hera chachane uwira miteko chompira chore upahirira uholo
2: makavi hero wajenye kipa siyechia
1: iye
2: hii nina vahaka ya yatuwayo incentive nina hawa incentive aliki nina era chane ya atuwayo chakalaka wira nihana ikipamentu au ampira ikipe nronye wiru nyelela inaganyara
1: iye
2: inaganyara wanya ganyari kivali hini himbahe huyari ahava nanganyari mpira ahava nganyari ikipamentu
1: iye dahala kupamele ura nihi machiri vakani chinoore nyuwono ura ikipe weta kata yu hiuganyari ula mpiro na ilamule ura ikipe weta kata
2: wakati untikia ya mpiro ya
1: iye
2: hini naweha ikipa inteme lela ya kalaka wira chiriki ipa chinchi ninaweha wira ile ni ile yaho varanajia o wira yaho teminya atemilia lala hina achise hudoto uroya mti kampira ninku naneto anghalo virayo baba hinganyari ineseyo ipremi yu
1: ina maana ura pale unkala nteko umulu pali ope la nyumba uwehera ikipa ni temile uopa vile ura ipanya ituvo
2: ninaweha maana hato kala matani mommo neru nyolima himkanya venji vanu nayo antepa wa utema ayo wiro ruono tema uruono tema uruono tema ali ankalo lupali himvahi ya yele inaukanila yeyo
1: mwamdala ni kaya mwura ni turuwele utuli vakani ni hepa vila ka uturuwele utuli loko weita district umbalama kamana nava ibula yokala muwemelela mananu marupelo na ala kopavelaka uchuwela ikipa chombalama chiachin himeralenyu yava venchi venchi chila chinokwena wa vila sede chivarelente kone longo eita
2: longo eita nyenye kipa chiri watomela ni nyenye va
1: iye
2: kajemelele nyenye kipa nye kajemelele maana uhokala wira chota inyu chemelele lahanywa wira ukuta kuriacha va wawa ora mioloko ora chikwamwe na hina meja ahawa kwamwe wongo ankombida de kapiwaka anate pawachi veha hiwa kontara mpiro meji wasede vava na atari ya mpiro yo kanemelelia
1: yeah
2: kanemelelia
1: vale ikipani no tepe so utonyera kurcho mwira mpira ni district ombalama ninyo hata mona hina okala no hawa hacha bana na umasumelio chikola ni makala mwavani. Ikipe nukuru vele nyu wambalama kamana kachimala kachirere urungwa.
2: Ikipe nrunye nukuru vela watomela ni baba. Wakipa chote ni hiva ni nakuru vela.
1: Yeah.
2: Ni nukuru vela toko chani. Konta wakula ntu meli pedo. Ona kawira ilelo kihoteminya uongo na rongo utrenari chine chinjue la umanene wira ii meelo kihipati haya cha pili akanchana bali banu pinkala ekipa cho ten wasete baba hini na kuluvela ninkuluvela to kuchani wokipa cho ten ahavo omo runtara mpira yuntara sana sana atini na pia kawira ali lelo ba atemile latu ya huwa pia wira atemike meji ekipa cho ten ba cho viha viha nyenyi
1: yeah
2: mm.
1: Kake na nacho ikipa chomba lama chino varaya.
2: Uolola okati uolola va.
1: Mm.
2: Ikipa chomba lama nyeva chinere che tonkoma ni hachaka para rekreativu distritali ula va. Womo momo wakula ntu mholeli o wakule kipa. Yenari ha ha ha ha ha ha. Uira ka apkanye anampira.
1: Yeah.
2: Ote pururo melia.
1: Okuru.
2: O kuru chine ni himite ko chimpanya ni ya nolelo na vawa balama va.
1: Ye. Mwabdala opela unita pulela. Mwaka unantano au masintano. anokela wiri ya provisio nyambani masintano ala othonyera machikolani mana wira jogu zishikolashi na hala kopavela ka uchuwela balama netenkecha chachani wala tuna etenkecha chilechani kopavela ukela uthonyera kochenya miteko nyanya baholo
2: hiwa balama ba metan kochero para yoyo sintano ningwehere hula ba nimpima pima ne kuru iturma waturma nava machiko dan buye hinerania parawira yayo masintano ayayo nathan lajina kulubele hu wankele hu wananetu woyala makuru alala ahavo anhala uphela urumushi yerwaka ngwe unetu jaya untara pira sana parawira yani ton hereke nsinta no ningwe herere huyo
1: ye kake na semirao asilo bwana na hala ko phela ko tshilogira na yona halu phela u banka mpanta ina go masintano ya lala nokela ke wa thalaka ko tshima chilenyo o te pesa u horila o tshwela tshe meteko tsho masintano wala tshwela nokela wa thanla jani
2: ala o wa thanla ba hining kela uthanla numori ya waya
1: ye
2: ninghala wa thanla wira na tsaka ala u have we herera baba wo halo uniteli wo hiphelu no ni haje hai wira ya rwa kango ye yinkela wa ne liyeyo ani wa ne leke
1: ni hui wa ne e wira district umbalama ila eriyo wite nkacha chene kwala tuna bahore nacho wite nkacha chogira amirabo akina epanke mpanta mite ko chikala chuma center matikele mpira mite ko nyachina bere ya mwaka onante no provinsi ya ibereke yo nyambane mana no pavela utenke chacha ikipa wira chatepe wikurume cha hino mite ko chompira kawarere na ka wa kurume cha la khale mafundi ekipa cho yana hiana o pavela wira chila mite ko chila itepe uthonya na benchi chinene hina wa tenke chacha ale akale mwabano akale majoga to nerke chona mwabano kila mtoni na mite
2: iyo yulu pale mana wa hira gura unta rayo vekha ya bahi ihabu ihalu hiloka jihabu ikano mo mochi hintosa wira na rwa kango nerke cho ala mantar lompiro alala hitepe ke wiri hacho nokono ni hi handula vano yo yo ndulo yo nkoni phanyerere anu hiwane etu
1: iye
2: iyo mateki ni kwa ana dinawa phela porque kivo ekipa inontara mpira sana wo hi holia
1: iye
2: ukhula yakha bahini rwe ku holo ni teki ni kuhinghala bona gore ne meleleva vano na wana ka ila na lelo ina hala wo ntiriri ya chaparaiva ukhala cha onesa oto topela chiya benji miteko cho mpira jihani faita ukhala wira ninawo kupari asana ninawo kupara sana analiye la upanka chisu cha halaya upanka vate chohi na mana chohi chivela laponi mo
1: chohi
2: tekilapo ya Mosambiki yevano ya khalaka wengwe aya anawi sintiri wira anawi chona ukhala na athu
1: ye vale yala simira walala anupanka chachi ya chani anawante kachi ya wala tuna ayuba anawi chanti kiasine ni aya
2: matu ndote choro ya lala anampira lala ahavo ninathokoje ahavo anera mi wahokizivela ukala upanka mpante wonna nikuru nenna bano ya athwa yotene ninawakhela phatre nari haka hata kani haka hichu wala kawira kanjisaka ule nule inakhali kipa yulu pale
1: iye kakina la nathontole nyala la naphavele nyala ura ule nene manti kaka apanke mpanta hino mite ko chuma sintano ihago yuva inoti keni hani na avere renyu wira ule ndrima woyo patarne mo kupari kola tveni helene ni poro nene ina avere ya weyo baholo kina kala itu yote ka ila kone wewe
2: toko chivindria ko tuliva ava kera ka wira ahavo anatho ko cheho ahavo anathan le wira ala naachisi bano ahavo ankhala pahi pahi hiwi raka wira ba kanno varetu nkwe mani takane eleva ni thwele nkai ikhala kote ne ote elia nintara kampiro ole
1: vanu ka kena na hala ka pela tu chula tu tu tuira iki pachile chino kuna tofauti ina we ikhala na ikaruma chomwe la mpira ikaruma chomwe la bola no ukuli hacha chani ndiyo ina wo khala nri tava una wa che mete ko nyonyo
2: para uvira yele la ninawa aka viherera amira we hwa yo nona ka wira ileki pelele ihabo inat kona krana ka mapupha ninamana ni hawa aka viherera wira ahikale owe melacha imala mali haka ke mpiro ye
1: kake na molumo opa velo kurumicha ikipa cho hena hiana cho distritu hiombalama ikipa chila chini hima chera lenyo ene upachironi wira chihabo imia imocha no wa ikipata kati ula ipanke kisiani ibarke kisiani uwira miteko chompira i distritu yombalama chorie upahirira ura uholo mana na umakara chelio miteko chombola
2: kimali haka kina akarupule la amira wo teni yombalama silo kwa na wo teni yombalama ayo wira nitepe uvara miteko jothwela nisintena ka hinambola ni moto kochiman le huiwa va wira ile yak hayonan tanuelela uhav usintana i provincia yo nyambani vano ukala wa yes ya masintano i provincia yo nyambani ayayo tehani ya kajo ku shikolare hinte pa kulipi herra wira ni varani mono o tene ni trenari na khalawira ninarwa wongo ngo ni rweke ni kuruwira ni rwehu na ni hana ni wana naka ita sinkela wane liyeyo ni wani ki wambalama baba
1: yari maulumo afonte na varante ko ndrita unowa uha cha masomile ochikola ni matikelio ompire district yombalama vreke uno uka abdelgadu.

Da parte wena ni swele ke so tennis tira sereke wena yo muhika le go tuli ni ri bomsa kwa miteko sa nya sa radio ni hello we were like ay we power Carla Mateus mo sa mara ti urunya sa we wa nyokumela kai provincia yo kap.

0: ile ndo kama ile liyo radhi Mozambique hiyo.
1: Nene sene achimwene na swali we.
0: Ah, miki ni tanwa amaje o mato na akonda no.
1: Anna haje.
0: Ehe.
1: Okumina akonda pam pamasene wiyo.
0: Londi salamu matano.
1: Nene sene.